avetengi shikka neluwa kanaluwa kanaluwa ka neluwa kami avetengi shikka.